askalar usanin ning kuya i silumayan iya rumaku kanang kukasgalan baka sa mga argo kanimu inafayam sa lahawang